Anyway, kama dikiru akosi ya tagwendi kitho kaka uga gotenge tuka tutadhiete maturale tutadhiete ndakapole tukali uvura wega wanjova no tugi wake ngai akoretwe mwagiriru akoretwe mwega na maunduri monde eritwe yake rigoswe na ritwe kirya gotewa anani ni auga tigo tuka tutadhiete maturale kwali uvura igi utugi wanjova Neto nule kite gutweka wega no turathimete no tutugiritie muthikiri wako gukira kirako kyo munthi iyo ni testimony biganu ati ngai ni mwega na ni mwagiriru na ni mwivoke kunu atukiria ni waturathima ni watweka wega nitucokie ngatho na twambalie rito yake na tumutie kirako giki wana tukiriganwa ni gwika munthe maandiko matwira gati tokira tene kana tokira kirako twambe tucokie ngatho muthikiri wakwa na rwimbo ruru katurikani ati nituthie tukiaragia wega wa Jehovah vende sionde ni tumagaro keto di maturale twali uria ngai ariketie gutwikira ni tumagaro keto thioroke ndeka poli tukiaragia uvoro uria ngai ariketie gwika thini wa mituri yetu ngai arokurathima na arogwika wega na goro gutungirie kirako kyo munthi na ni tondu ni mukuonekaniru no aukira we no gimo wa mwire nduraturwa ni vandu no vati tu sokire ngai ngatho mwire ni wega maunduri monte muthikiri wakwa memega na memasoku memagiru memagikiru memathina no vati ukurwa ugicokia angatho na no vati kwira ngai akuve vinya na akuve grace yo ya kumutuga kama vindari monte wanario taregwa wega wanario regwa takwa mwire uragutura wanario regwa takwa kinyete mwiso no ati ukalirikana gatu gucokire ngai ngatho na kumwira mwathani ninacoka ndekabori kwenda kwira andu kweri we numbikirite kweri we nundathimite kweri we numbigwirite nda we nundugiritie nunyitiririte nutwaranite nanie ugakurukiaria tu vuro uria ngai agwikirite ukarikana tu kumucokire ngatho na kumwira mwathani tigagia ni we ni ningivana atia muthenyo munthi ni tondu ngai ni mwagiru muthikiri wakwa ni ngwira ngai akurathime kirako giki tukiambiria mufango wetu ariruka muthenyo uyu wa njumaine ngai akoreva mwanawe arotuika mukugiteri arotuika mutwarani nawe arotuika muthikiri wakwa mukumenyereri maunduri monde umunthi nitukaratukiro risiko siatumwa niria buku tukuguria kirako kyo munthi kana tukuruta siugovo ngai akina turathima maritwo mbitagwa nyagwa miseni

0: 101.1 we Mwaro FM.
1: Bamareta makwa beta wa mati ni mugendi kana time keeper ende makambeta ruza king nendi kageria we Mwaro ni ava stendi ni makuanga ni makuwa na mbonda ni kameme kamba ka mona konja za so ya mugenge area ya malai komi na kenda nya the mwe ni ngana ya mono ava ava ngali zima gera ne bangua gera ni to mitika ngageria watu na jasi mitu kwa na ngana ava kina mato conscious kina tanju na andu wengi mono ava tukana na ova we Mwaro ni ture na ni kameme ka mwe mbuko ni gature
2: vai magie tu kwa pati nyaga ni mtu wa ira wa kampuni ya Neno Sacco ya Augustine na nindi kagiria redio yo Mwaro mono mono mono na ningena gwe ni kibindi kia gutua tura na kia kibindi kigirete gwa ni mugenge na kare mi magi runo ambugire we Mwaro ni wetule na ndumari dikagiria kameme kau ni getuga gwe ciarira
0: we Mwaro FM.

0: Gakaneko. Guturatura time. Uyu ni mwa gwa guturatura. Vuto semana gena yo kyongo gwa kyongo.
1: Leva pas en tingiya ya. Toya rikimbiya ya ukia zabe.
0: Aya.
1: Wewe mfatande. Mhm. Sasa ndenda kae kivuru wa dimuni ya tsikao brand.
2: Eh.
1: Wa zile leva.
2: Ukwisha.
0: Akiririkana hando hau.
1: Akiririkana hando harea.
2: Wi.
0: Tu siaraga medali tutago sietigira.
1: Atwaraga nisani.
3: Ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona.
1: Andrea kwa nilo ndo ni muikile magana matano na Andrea na mo.
3: Oho siya mabuta.
0: Uwe. Wanagwaya. Nituwale gire kumegora.
2: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ela umaku. Shuali. Shumundo avorele. Esawa, waregire mwana waka na mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima, kana no kinyire high school. Mwana usi ya kore tuwa kerera, atichutulie tumombe itakuwa sawa.
0: Aje?
2: Aje, adu unakuja kukile mtoto aje. We asumi atauna mtoto na life iendele.
0: Hatina yungopa bibi yangu atasema nini?
2: Ukipatikana mimba huko na ujuko na bibi.
0: Yo, Harume please. Inagumu wa guwa rainbow.

ana ngari no gurenga ri njaro na mworo to wego tonge no endire ya gwata mutinu ikyaga ithogo ukambiriria kuru makaro kiirira go kiyora yesiorio gi sokagiria aba itanga rierie kumonia kadinoa kuri ando arume matura ga mangangaga matura ya magambo masi amba dire ige kuru kama ke gwata gi atene aka mao mama thokoraga muthuri toyo newe wa oragu atiriri rukururu rutete nako anga ugikirania ando amenyaga.

0: Thank you mudhikiriria kuria Jesu agendagekaga maundu mega ndiona ndagika ciitu ivitukitie thaa igiri na ndagika mirongo iri na ithatu kavinda kega ga gukorwo tukigwatanira na daktari Ana nigetha tukorwe tukithoma maundu mairi mathatu na muthenya wa munthi ndagitari wakethia mudhikiriria ni rakuvoya tukorwo tukithoma uvoro wa UTI ni ndugi kigitagwa UTI.
1: Thank you muno. Nitakugeithia muthikiriria tare wero ni Mr. Jage ni nie dagitari jitagwo Hana kana Ann na ni nguguthomithia uhoro wa ugima wa mwiri na njuge uhoro wa UTI ni mathina manyitaga njira-ini cia mathugumo na ni ngwenda utege gutu nigetha uthikiririe na umenye ni kii kiu na ingi muno ni maiguaga UTI na ni magwetaga no matire mamenya UTI inyitaga ciiga iriku na ni atia guthia na mbere koguo ni ngwenda uthikiririe tugithie na mbere na ndi mwega ndatinda wega na thayu ona kuria twatinda kuria Runyenjes twatinda na thayu. Thank you muno.
0: Thank you. Ndugi kigitagwa UTI ndagitari
1: muthikiriria ni ngwenda umenye UTI ni kii mundu ni agiriire gukorwo na ugima mwega wa mwiri na gutiri mundu utendaga gukorwo na ugima wa mwiri hindi ciothe na ciiga ciaku ciagiriire gukorwo ci njega cikiruta wira wa wira wega uria kwagiriire no he mathina macokaga guka thiini wa mundu na njuge uhoro wa UTI kana murimu wa UTI ni murimu unyitaga njira-ini ya mathugumo na ugikunyita ndukoragwo ukimenya ati ni ugukunyita tondu naguo ukaga uri silent riria waikara mwiri ni gucokaga kugia na mathina maya. UTI ni kii? UTI ni mathina maria manyitaga njira-ini cia mathugumo kana ciiga-ini iria cithondekaga mathugumo kana kuria mathugumo mathiaga. Mathugumo maria makoragwo thiini wa mundu makoragwo me mathugumo matheru matari na uru na niho tugaga na kimonimoni magio gukorwo me sterile. Sterile ni kuga ati matire na bacteria matire na virus na matire na fanga o yothe koguo mathugumo macio ni mega no riria wagia na UTI hindi iyo ni ugiaga na infection na UTI ni infection ya bacteria kana no ikorwo infection ya virus na ikorwo infection ya protozoa kana fag kaisi nicio twitaga fagus na nicio tugaga na githungu ciitagwo microorganism kana germs iyo yothe koguo UTI ni infection irauma kuri bacteria na igacoka igoka kana ringi ikaima kuri organism ingi. Organism niyo ndaiga ati ni germs ya muthemba ungi o wothe ona kwa na uguo mundu ino ndumenyaga ukirwara ta uria ndakwira na riria warwara mathina maya ni macokaga guka thiini wa mwiri-ini waku na moka manyitaga ciiga-ini ciaku undu umwe cikanyita thiina uyu ukanyita higo ugacoka ukanyita ureta na ni ngukwira ureta ni kii twathiathia na ugacoka ukanyita ukanyita brada gutiri mundu utamiui tondu ni uigua mundu akiuga brada yakwa ni nyibu ringi ni aramenya ni mathugumo maingihite kana makaihura hau koguo ni arenda guthii kumarekereria kana kumaruta na ni cokaga ukarwara urethra higo na iho ndaiga tugithii na mbere ni ngukwira ni kii kiu namba citu cia thimu muthikiriria ni 0731 500 600 kana 0798 ino ni ya Safaricom 83 0798 83 6600. Thank you, Mr. Jagi.
0: Nende kiki kiretage UTI kana causes ya UTI?
1: UTI ni rehagwo ni mathina maingi no tutanathii kiria kirehaga UTI ni kuri type igiri cia infection ino na niyo imwe twitaga upper infection na iria ingi ikoragwo lower infection. Upper infection inyitaga higo kana kidney na ureters iyo ndaera muthikiriria twathiathia athikiriria wega ni akumenya ureters ni kii na ureters ni muberethi uria umaga kuria kidney-ini kana higo-ini ukaruta mathugumo ukaikurukia ugatwara thiini wa bladder iyo niyo tureta ureter na kidney ni higo iyo niyo ithiaga ikaruta giko kiria gyothe mundu akoragwa kirite kana gakinywa na niyo tugaga ati higo ni cirutaga the excess water in the body ugo ni kuga ati agiko kiria gitarendekana kana maaĩ maria matarendekana thĩinĩ wa mwĩrĩ marutagwo ni higo marutwo ni higo makage ureta ikoya maaĩ macio moru nĩmo mathugumo igatwara thĩinĩ wa bladder yatwara thĩinĩ wa bladder na igacoka igaikũrũkia rĩu nĩho twaiga kwĩna upper infection na kwĩna lower infection lower infection nayo ĩnyitaga bladder na urethra ũnyita hau lower ĩnyitaga bladder na urethra upper infection ĩnyitaga ureta na ĩkanyita higo lower infection yanyita bladder kana mũhuko wa mathugumo in short ingĩtua kuga mũhuko wa mathugumo nĩguo bladder ũrĩa mathugumo maingagĩra moimĩte kũrĩ higo haya wana maima kũrĩ higo nayo bladder yanyita mathugumo macio yaihũra nayo urethra nĩ mũberethi ũrĩa umĩte thĩinĩ wa bladder ũgaikũrũkia thĩinĩ wa njĩra-inĩ yaku ya mathugumo ũkamaruta na nĩho mũndũ aiguaga na ũhoro wa kwenda gũthiĩ gwĩteithia kana gũthiĩ kahinda kanini nayo urethra nĩ ĩgĩaga na infection na no ĩgĩe na infection ya mũthemba yothe no bacteria mũno nĩyo ĩingagĩra thĩinĩ wa bladder ona gũtuĩka kũrĩ indo ingĩ cingagĩra gwĩ kĩndũ kĩngĩ kĩrehaga kĩrĩa infection ĩno nĩ infection thĩinĩ wa thakame-inĩ yaku na tũgĩthiĩ na mbere oro ũguo nĩ ngũthiĩ ngĩgũtaragĩria naguo ĩna infection ya thakame ĩrehaga thĩna atĩa thĩinĩ wa mwĩrĩ-inĩ waku na njuge mũthikĩrĩria kĩndũ kĩa mbere wagĩrĩirwo kũmenya atĩ mũndũ nĩ higo ũndũ ũmwe mũndũ nĩ higo ona okorwo wĩna ciĩga iria ingĩ mũndũ nĩ ini na mũndũ nĩ brain na ngĩaria ũhoro wa higo higo nĩ yagĩrĩirwo kũmenyererwo mũno na higo yaku ndĩagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩreherwo mathĩna maingĩ kana ĩkarutithio wĩra mũingĩ ũrĩa ĩtagĩrĩire higo-inĩ wona kwagĩa na thĩna ta wa blood infection higo nĩ yambaga gũtuĩka affected nĩ ũndũ wa blood stream na blood stream nĩ kuga kwĩna infection thĩinĩ wa thakame-inĩ na kwagĩa infection thĩinĩ wa thakame nĩ gũkoragwo na ũgwati mũnene mũno tondũ infection ĩyo nĩyo ĩcokaga ĩgathiĩ thĩinĩ wa mĩkiha-inĩ ĩkaingĩra thĩinĩ wa ngoro na ĩingĩra thĩinĩ wa ngoro rĩu no ũgĩe na thĩna wa heart problem kana ũgĩe na thĩna wa ngoro kwoguo nĩ wega mũno kwĩmenyerera na nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũkamenya maũndũ marĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka Mr. Njagi nĩ anjũria ũhoro wa causes na no wega mũthikĩrĩria tondũ no ũkwenda kũmenya nĩkĩ kĩrehaga mathĩna maya ũndũ ũmwe ndamwĩra nĩ bacteria ũndũ wa kerĩ nĩ harĩ virus na virus ĩno no ĩkorwo ĩrĩ STD bacteria no ĩkorwo ĩtarĩ STD ĩrĩ STI na virus ta ĩno twĩtaga ya herpes nĩ njũru mũno ĩyo nĩ viral na ĩgeraga thĩinĩ wa mĩkiha-inĩ the blood stream wona yagera kũu ĩgacoka ĩgagĩthiĩ mwĩrĩ na yakinya thĩinĩ wa blood stream gũtirĩ handũ ĩtangĩthiĩ tondũ nĩ ĩra-circulate through the blood stream nĩ harĩ mathĩna mangĩ the causes variety of parasites andũ aingĩ matiũĩ ũũ na nĩ ngwenda mũthikĩrĩrie wega mũno variety ya parasite nĩ ta kĩ nĩ kũrĩ thread worm nĩ kũrĩ worm nĩ kũrĩ igunyũ na ingĩ nyingĩ na andũ agima reke njuge aingĩ matinyuaga ndawa cia igunyũ matinyuaga ndawa cia njoka maigaga me sawa na rĩrĩa ũraga kũnyua ndawa icio thĩinĩ wa mara-inĩ maku nĩ gũkoragwo na igunyũ icio nyingĩ mũno na igunyũ icio cicokaga cikaingĩra thĩinĩ cikambĩrĩria kũrĩa mara maku gũkagĩa na leakage kwagĩa na leakage hau nĩho hacokaga kũgĩa na gĩko tondũ nda nĩ ĩkuaga gĩko kĩingĩ mũno gĩkarik thĩinĩ wa mara-inĩ kĩarik thĩinĩ wa mara-inĩ nakuo kũu gũkagĩa na ũhoro wa bacteria infection ĩgacoka ĩgaikũrũka thĩinĩ wa higo-inĩ Mr. Njagi nĩ wega mũno andũ memenyerere na njuge atĩ UTI ndĩrwaragwo nĩ andũ agima wika nĩ ĩrwaragwo nginya nĩ ciana kana ka mwaka ũmwe no karware nginya mĩaka ĩtano na twaima hau kũrĩ twana tũu nĩ tũthiaga kũrĩ adolescence nao marwaraga gĩcunjĩ kĩa ithano harĩ igana na ĩno ĩkoragwo ĩ nyingĩ mũno UTI na ya duwa adolescents mati kurawo maki menya muno onokono maragi thoma no kugia na UTI kuri adolescents ni kugia na tuga cross infection wadhi kioro madhugu wa mashia maga kumijukira lege mudu na yoga moka wega nuwega muno nasia na isha shiga koro shige thomi dhio na nuwega ni madhomi dha gyo dhukuru yesu ujekia mirogo inana kuri igana nikio gikorogo na bacteria infection yesu ujekia 85% gikorogo na bacteria infection iyo ya UTI kana ya madhugumo neno bacteria infection yumaga dhini wa mara indi togo dagu tariri hali ya rugogo na niyati ya guthia nabere wana mara maku wana mari iyo ukagia na leakage kwa gia na leakage bacteria tono nigeko kiu kikiri kumara indi ila soka ika accumulate ika igira dhini wa higo inishi yaku na nawe gani hodera mudhikiriria uga deragi ya dayaku noga soka every 3 months uwe kana wina ajoka kana wina igunyo kwa na dore ukanyuaga dawa ya gutheria madhina mashio na noe gamuno ginya siana ila wina shio uga siaga after 3 months na basi ito shia dhimo
0: utena dhima uwe na basi ya dhimo na ndoa mudhikiri yoko rato dhikiriti na ringe na kora ukiulia angi endago kulia na mwenengere na basi ya dhimo lakini wamba kutuera nendu kingi tuma na uka kulewe na kuereithia ukoro wa kemenyate signs and symptoms uguna kuera na rwando lia na ngoro ingithi nweni UTI
1: okay udumwe ona itana kutima na nawe gani tukithimaga nituagiri ukumenya the signs and symptoms mudo emoshie niagi ukumenya dalili niki kiu niki kuthia na apere udumwe mudo iguwaga uiguwaga ugiwiwe taidia kana kuthuguma wiguwa aruo muno kana wadhi gwete idia madhugumo maka akuma mothe maka imato nini hawleo tuga la mudo na kemoni moni mudo ni akorogo na odoe wa frequency urination wadhi ya kahida maitamana kana matano atikunyo nyete mae maige dindi watu kumwe mudha nyana doki hata wetara ni maigana wadhi ya na frequency urination ni kugatia ate wadhi gudhuma madhugumo mashi matraima mothe kogune marahiga na haya na infection ya mudheba ili otara amenya ni uriku odoge deini wa madhugumo mashio kule madhia weteithia maka iwa madhugumo mashio makinuga iyo no jira ya kukwira hena kaudukoru kata adhi na berewega deini wa mwiri ni waku kule agina wa maigu wa wedhoa deini wa jira ya oshiari usi yu nodu wa kukwira kukwira nodu ta adhi wega either bacteria kana fungal infection kule agina wa madhi weteithia no mwone madhugumo mashio maha naturugi na madhugumo mashio maha naturugi nita kugame na zakame dhini wa madhugumo ine mashio todo madhugumo magi wako mekria kwe madhugumo magi wana ame crowd nita kugama hana matuguo matidarete mahana waitishi uguo na nita mahana tame manyitanu ugo ni kuga kwe na dhina kuri odoge wana wadhi wete idia ni wadhi wete idia wadhi wete idia ukaigua ruo muno nogi soka ukaigua ruo muno na tondu wathi gwiteithia ona kuri mari magone gwiteithia uko na mundu ni acoka na guthiete gwiteithia ucio ni ugwati muno muthikiriria tondu ri ungi na wina thina ucio giko kikaraga mwiri gikagucio ni thakame na hau ni ugicoka gikaingira thini wa thakame ni ya mundu ni wega muno muthikiriria kwimenya muno na kumenya maundu maria wagirio ni gwika
0: thank you dagitare no ndo muthikiriria tuthikiriretie na ringi no akorwa kienda kuria kiuria no muve namba ya thimo na to uma fau tukioria atirire ne itumi ire ko ithato ire tagethe no wa bacteria no tuleta ya tract infection disease
1: okay